togo buga togo bufoka madede na mi minna bara orndi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragdirna wile ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara wuli mundi basan to mumrim nogri mi log talbikira wala kirin ana basab jil kataka kirin aninde bindindran tabatsan saban santra plateau padan martin padan redir mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kabsan kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janabe basan dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bombata minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe mini titim bona tim bimuna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getim boti to gun an kamini si asugo ni de banla me dum na hatun be sanata bin getu yu

temi omo togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na chobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na ko

dugu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu wene bali ye botu gwe ya de yun muda nono alwat da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu goro mdindi ma na bule da kajila dindi mi ekbo haser vina gane kete ke kutune na zangu nguli hii nubi tuzu fe de yu tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da giti da dindi mi nalende bo haser vina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni tuzu fe de yu karo holu da giti da nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo zobolane ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala ngibula pa neno yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ini ini buda ruba ruwina sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singin botugo don tom donet minis wey jonne donada la fi do meyo ni misuruya padam nonone posisuru do

yʋl sa kɩ bɩ ŋmaɛ kɩ tɩ nena dʋbɔa nena nyɛi kɩ kab kannɛ ka n kɔ kɔna n sa kɛ bɩ lan yaarenna n pa fum bɩ lebo ka bɩ lan yaarengɛ n jam sa wo ka n jaa ŋmɔ pʋɔ tɩ bɩ naa wiin kɩ pʋɩ ni na kɩ yʋ tɩ sa yʋʋ pʋɩ ni ni dal ka n sa kɩ dapɔn sokode atakpame n maritim atɩn pʋrɔ bɩ lan poe yaar lilimɔ sa wo ka n jaa ŋmɔ pʋɔ tɩ bɩ naa wiin mɔŋ kʋ ne lu kɩ yʋ tɩ sa wiin mɔŋ kʋ sa la a dal nama n sa kara atɩn pʋn n gran lome atɩn pʋɔ bɩ lan yaar n yʋl n gbaa sag ne akya ne kyʋlaag bɩ na le kɩ ne dɛ ka bɩ la a tɩ nena dʋbɔ gbaya ne akya ne le dzoo n gɔm yaa bɩ na ne tɩnɛ n yʋl n bɔ bɩ na n kɛnɛ ya nama ba gya la ŋmɛ kɩ tɩrɩ nɛ ka ne ŋmɛ kɩ kɛ na dʋbɔ gba ka fa la wa ba ni kɩ ta dɛ kɩ dʋʋ na dʋbɔ pʋrɩ kɩ nye kɔma sɛ kɩ ne tɩrɩtɛ ka tɩ ŋmɛ kɩ mɔɛ mʋʋ kɩ nya fiba a sɩn pʋ tɩ mɩna tɩ sɛ tɩ dɩ tʋʋ kʋ dɔ a kɔm na a pipi kɩ kpeŋgbɔ pʋ a bʋrɛ ya na gyɛ bɩ kɔdɔŋɛ a

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke la tu, ba se jenga, e se jenga de ka ka to tani ti ye ka ba me pate ga do. Ka jo de tana me ya ta de teni na me u ta mo dan bu ye to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ti ba ni bi ye ta pi ta ni na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni o ta mo ti ya ye ni ya ga. Papa to da jana pam butan wuti ga wuti ga kwata to wuti butan wuti ga wuti ka yi ata pam ku butan wuti ga wuti ka da jani te yi butan ku siga wuti ka da ni yi tu butan wuti en buri ye bi se daro wona kwa ye bi ta te da butan wuti be ni kara ku butan ku siga wuti ka kwata do mo mo da diya butan mi ga to wa kwari do ti ya ti tin ka bodi te ni bo yi bu kan du wa ti mi ga ba ye ba ke bi ga ka ina me be ni bodi ka du wa mo mo ka ku na me ya ti ga ni bu ti ni mo como vacina aquina do nga ye tagatori ye paga piko kabala nakani akwa nyi ba twada na miya ngwa adwara miya karo amara pi muhammuda pandi ado kada kenda kamo kada do ne kuti minisi ye woni woni do panna de do ka ta ne wana kuti
1: al umma kasan togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

omo Togo an awa kan e nagbara acho alapa pipe nere Togo bibe asoko eto chikapen acho alapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

0: togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento punwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro bi pere di
1: aha to go na chem nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai kakanne kan kokona ne sake blan yar na pafam lebo ka blan yar ne njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sake dapon so ko de atakwame na maritime atan problem po yar lili mo so kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na kya ne chula ga leke ne da ka blati ne na do gba ya ne acha ne lejo ngbambi abna ne tinna yurum gbna kan ya ne ma ba jala ma ka trna kan ma ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pur kinye koma se ke ne trete ka tin ma ku mo mu kinya fiba a simple to na ti se tro to go da ko na apipi ko pe ngba pa bura ya na na che bo gba ban ya anya bon
2: bonjour maman maman je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller.
2: Merci maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hin nil nalar ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara wala na wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna akorota minister namba nyalo ala fia awara na wamba tan mata sone wa husu ala fia awara.

na tawar togo wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong kare we kata ka hundong kat nso ay ku hindil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong kare we kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ne kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali kasta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atgis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia starta kala ya atgis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatang mata soni wa husu ala fia waren

kab kanne ka kokko nan sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ngai njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na ki yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pot bina wi mo ko ne lu ki yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na kya ne chula ga bina leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha ne lejo ngwa mbi abna ne tinna yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka ka na dubo gba ka fala ban ka tade ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ko ngwa pa bora ya na na je bo gba ban ya a

0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里我阿东。C'est ma prière.
1: Ikede pataki. Lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi. Daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si. Eyi ti ijoba lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe. Ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye. Igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi. Ni won pin fun awon ara ekun Arewa, ekun Arin, ekun Esa Oke ati ekun Gusu. Igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun Kara ati Igboro ilu Lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo yamodi iba olukede alakoso ilera.
2: Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopo noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune ina akibacho wa iwipune ini ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: tarta na towa togo wisa ema meyla ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto nampataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunonka rwe kata ka unonka tana oso ay ku hinuna nisa nukano tala ay ku hinuna nesen nisa ka hundonka ta na tapan sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volngente kale kunonka rwe kata ka unonka nso ay ku hinil nalara Ngantala ikun hinitise, kahun nongkara wa kata kahun nongkata na, aku asaha mutu nampa karate teta, notas na gran lumi. Nerisiru misese, mutu nampa ayoko nyari ngena, sakana ha mutu nampa na, bau ngena, ikarite nekor dekba kauka ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmi takara yer ka amaire, awanta ka sahami mutu nampa ka fala na, warakung batakara na, warewa wala na nuwa mutu nampa ka fala, nuwem pasewa na, wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali kasta no apis wa na wanta wa walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna o korota minister na ba nyalo ala fia awarena wumpatan wata soni wa fusu ala fia awarena

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kanjam mo pote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa o kanjam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yote sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha na chula ga bana leke na da ka blati na da bogba ya na cha na lejo ngam ya bana na tin na yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka ka na da bogba ka fala ban ka ta de ka do na da bogba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa trete ko da gom na apipi ko kwen gba po a bora ya na

togwa na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kam kanne kan kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam sa ka njam mo pot bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo sa ka njam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba sa ga na kya ne chula ga bna leke ne da ka blatin na da gbagba ya ne acha ne lejo ngam ya bna na tinna yurun gbna kan ya ne ma ba jala ma ga trna kan ma ga ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ku ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ku mo mu ku nya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ka ku ngba pa bora ya na je ba ba na ya

te ne pi kala ka le gungko genchi ma nyi nya re ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu o wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te o lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba o wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke o le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo oto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koke tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwevi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabele le sebu ukwi sa kalola neye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iri la wele me puru.

0: togo buga togo bufoka madede na mi minna bara orandi da na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere ni runde de gamatar na bara wole mundi basonto mo murim nogri mi logo talbi de wora kirin ana basab yel kata kirin aninde bindindran tabatsan saban santra plateau padan martin padan reider mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janabe san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bombata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan binguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me dumna na hatun be be sanat bin getu yu
1: ikede pataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede
2: alaafia international ndia ko nbo na jemi ni ai
3: sorry
2: mo go mu ni o
4: I'm coming back to Zalan and Chetbu.

tar tata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nam pa nyalo la fia awaret na wumpatang mata soni wa ku la fia awaret

ne balie botugwe ya de yunu muda nono al watu da lazi zebe temi sobalana le de yun bubugaro mdindi manabla da kajila dindi miyekbo hasyara vina gana ketake kutune nanzangu nguli hiunu bituzu fede yu tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi minalende bo hasyara vina gana ketake kunele nilurungu nguli niduzu fede yu karo holu da giti da nilumetete da agiti da al watu ndubaru mide giti da ulun indi da daga galulara ki hili zize poga de yu sobalane ele roka daka ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulun indi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ini ini buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande yu reo sing ni potu kudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande yu reo sing ni potu kudong tomdo ne minisi weijon ni tumno da la fitu mewe ni isu ya padam nononi pozisu mwini.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atam po blan yar ñul ba saga ne acha ne tula ga bana leke ne da ka blatine na do gba ya ne acha ne le jo ngam ya bana ne tinna yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ki ñe ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple do na ti sa tro to go da gom na apipi ko ke ngba po a bora ya na na che bo baba nga ya ana bo
1: Yeah, man.